kakak bawa senam bawa sarang bawa penggak bawa sama kau tong kau rak Greino tam nua yong sa jo e liat liat jo liat em liat mong ne ru sa jo e nye tam nye jo nye em lo chu em mong hơi à Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sa jo e liet am liet nei leo e sa par ka jo yam nya i ne ha ra ka sa samat lam do e mong ra pa sa samat lam do krang e yam ha e la jem thua muang e yong e ha e sa e la jem hua hong e ra pa ha sa si bai la ar